iphakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Ukusobala ukuthi lona beyibopheli kanti nethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti. Iphakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa.

Pira lang jou. Pi 99.9 yung fanak. Ay, ay, ay. Ang isyo vele, vele, vele. Ang isyo vele, ang isyo vele. Ang isyo vele, vele, vele. Ang isyo vele, ang isyo vele. Ang isyo vele, vele, ang isyo vele.

0: tlamila dina pa go tsetse tsetse. Ya le se sa no sa go pa gona ga setswa ke mamang o mtse ba lwana go sinsa sa genetics la nentse re tena adversage. Ona sa genetics
1: fantsha. If you're serious about content, you're at Grind.

ga sɛbɛn ba ala je sa kan ta na sa ala sa ye ma mi da zia ye sa ba ala bore ga sɛbɛn ba ala je sa kan ta na sa.